0: Magdaro na ng kayo, laka, kapaloy, bayad na batuhan, tamto kayo, tari na marung! Ala!
1: Paa.

0: tiyo na lang pare.
1: Yo man na si Chedenyo.
0: Rasgo na mo sa lekaw. Dandan, akaw, abar sa lingkura na lakipa dyan.